0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria. Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Career. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Yan mga higala, Bakit Nga Ba Mahal Kita by Gigi Delana. At magandang gabi po sa inyong lahat. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, ZZZ, Radyo Pilipino, ang ating programang Pinoy Light Shift. At good evening kay Randy. I know you're watching. Thank you so much. Alam kong it's very late. At thank you for kasi nag-live po tayo dito sa ating Facebook. But also to you can join me sa streamline live. You can just go to www.z.com.au. Okay, ang natin ngayon, it's mostly mga I have to catch up yung mga request ng mga songs. So I'll be playing yung mga most requested songs today or tonight. Okay, so how was your weekend, guys? I mean, to be honest with you, kala ko today is Monday. Kasi busy talaga from Friday. I think that if you're friend mo niyo ako sa Facebook last Friday was very busy kasi Roy and I nag-MC po kami. That was for the Philippine. Ang Omarong nag-message sa akin. Busy talaga at we really appreciate naman yung sa amin message sa akin. I will read that one later. But yes, it was a very busy weekend, Friday and Saturday. So I will tell you later on yung anong ginagawa po namin last weekend. So mag-ano muna tayo. let's do the news muna. And then let's go back to some of the things that we can talk about. And maayong gabi diha sa inyo at Beth. Thank you for watching. Kumusta na mo din ha? Nakita na ako nga, sorry nagmisaya po ako. Nakita na ako sa Facebook nga nag-attend mo yata wedding or something or so so init kasi nagpaypay mo maskin it was outside. So init pag yun di ay gahapon din ha. So ingat mo and thank you for watching. Maganda po na tayo ng news. Para hello Jam, kumusta na, good evening. Thank you. At I really thought today was Monday until you sort of like asking me because oh my god, kasi kagabi I thought I missed the show and then I realized today pala ang Sunday. Okay, let's do the news guys para maano tayo so we can continue playing some of the most requested music. Japan, naghigpit sa permanent residency ng mga dayuhan. Mas mahigpit na ang mga requirement ng Japan para sa mga dayuhang nag-apply ng permanent residency kabilang ang patunay ng sapat na taunang kita at kakayahang makipag-usap sa Japanese. Tumaas din ang 20 beses ang application fee, dahilan para dumagsa ang mga aplikante sa immigration office bago ipatupad ang bagong singil. Gayunman, sinabi ng mga eksperto at negosyante na kailangan pa rin ng Japan ang mga dayuhang manggagawa dahil sa tumatandang populasyon, mababang birth rate at kakulangan ng worker sa ilang industriya. Palacio pinakalma publiko sa matinding epekto ng Super El Nino. Pinayuhan ng mga Malacanang ang publiko ng huwag magpanik sa mga nakikita at nababasa sa social media kaugnay sa posibleng matinding epekto ng Super El Nino sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag ng pag-asa na mas magiging matindi ang inaasahang epekto ng Super El Nino dahil sa climate change kaya mayroon ng umanong nag-iimbag ng bottled water at mga timba. Samantala, posibleng tumaas ang singil sa kuryente at magkaroon ng mga mas maraming power outage sa bansa dahil sa matinding El Nino ayon kay Secretary Sharon Garinza, Department of Energy. Gayunman, nakikipag-ugnayan umano ang DOE sa Energy Regulatory
Commission upang matiyak na hindi sasamantalahin ang ng mga nagbebenta ng kuryente sa spot market ang sitwasyon. Tiniyak naman ng Malacañang na may sapat na pundo ang gobyerno ngayong taon para paghandaan ng Super El Niño na inasahang magiging mas matindi ang epekto sa bansa. ...101 Chinese vessel na monitor sa West Philippine Sea. Umabot sa 101 Chinese vessel ang na-monitor ng Armed Forces of the Philippines sa mga isla, says reef at shoals na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa buong buwan ng September 2026. Mas mataas ito kumpara sa 56 Chinese vessels at iba pang sasakyang pandagat na naitala noong Agosto 2026. Sa kabilang dako na ibinunyag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tarila na ang namataang research vessels ng China sa layong 37 nautical miles mula sa hilagang kanluran ng Ibatiat, Batanes ay may kakayahang maghanap ng subsea cable. Anya, ilang beses nang naakusahan ang China na nang sisira ng undersea cable kung saan ang pinakahuli ng ay noong 2025 ng kasuhan ng Taiwan ang kapitan ng cargo ship Hong Tai 58 dahil sa ginawang pagsira sa undersea telecommunication cable. Nabubulok na imported frozen meat hinuhugasan ng tawas. Pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng murang frozen pork na inangkat mula sa ibang bansa matapos madiskubring sira o kontaminado na pero hinusgahan lang gamit ang tawas para magmukhang sariwa. Samantala, sobrang-sobrang pahirap na ang naranasan ng mga lokal hog raiser dahil sa pagkalugi sa pagdagsa ng mga imported frozen pork na inalalako sa merkado sa bagsak presyo ng 110 pataas kada kilo lamang. Samantala, isinusulong ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na taasan ang taripa para sa imported pork upang matulungan ang lokal na merkado na makipagsabayan sa kompetisyon. Iran, Hormuz sarado hanggang hindi natutupad mga kondisyon. Hindi pa muling bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz hanggang hindi natutupad ang malinaw na hakbang mula sa Washington para maibalik ang seguridad sa Strait of Hormuz. Ang pag-alis ng US sanction ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Samantala, nagbabala si Iranian Foreign Minister Abbas Araki na handa ang kanilang bansa na tumugon kung muling gagamit ng military action ang US laban sa Iran. So yan po ang ating balita. Thank you kay Mr. Jing Sosa who prepares our weekly news. At ang source po ng news po natin is abante.com. Ako po si Liz Hani, naghahatid sa inyo ng balita. Okay, let's finish with, of course, the weather. Today was the high of 26. Ang ganda ng weather today, di ba? High of 26. At yan, I can't face the camera. High of 26 and low of 16. At bukas, 19, low of 8 at 30% of 30% of rain. At Tuesday naman, 14. Oh, nagkaano na. Ito talagang Melbourne na iba-iba talagang iba-iba talagang weather natin. But anyway, Tuesday, low of 14, 59% of rain. Wednesday 15 and Thursday is 20 and then Friday is 22 and 23 on Saturday. So during the week parang malamig and then sa malapit na weekend and the weather change. But then saying that lagi naman talagang nag-change yung weather dito sa Melbourne. But let's just embrace what we have every day. Okay. So yan po mga higala.
Okay, continue po natin ang another song for you guys na kasi kanina, ano natin kanina yung Bakit Nga Ba Mahal Kita by Gigi. At ngayon naman is, ito po ay si Katrina Velarde, La Son Mong Halik.

Yan, manghihigala, stupid love by Salbakuta. And hopefully naman, manunood kayo or just tell your friends, October 24 na ang concert ni Andrew E. together with Salbakuta and MCD40. Okay, so ang ano naman dito? Okay, manong ano nga. Oh, the time is 11:47 now, guys. At ano bang ano natin? Sino bang who's following the the impeachment? Nano po ako. I don't normally follow sa atin yung mga ano nga, pero na-intrigue lang ako. At ang galing ng mga abogado, yung mga young ones, ang galing nila. So talaga ako. And even my husband is watching too, kasi English ang ano nila eh, English or Tagalog, pero maintindihan naman ang husband. He can sort of like work it out naman. At ano ba natin, kasi now and then ginaano ko, giving you guys update ng impeachment. So ato maybe I'll okay. So ano natin dito? Okay, so okay, just summary lang regarding about the impeachments. Okay, so dumako ang naman tayo sa pinakahuling kaganapan sa Pilipinas ukol sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nag-ugat ang mga ireklamong ito sa mga katanungan hingil sa paggamit ng confidential and intelligence funds noong siya ay nanunungkulan sa bilang kalihim ng Department Ed at sa Office of the Vice President. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtutok ng publiko sa kamara at sa mga magiging papel ng Senado bilang impeachment courts sakaling formal na umusad ang mga articles of impeachment. Mariin namang maniningdigan ang kampo ng Vice President nang walang basehan ang mga alegasyon at ito ay umano ay pamumulitika lamang. Nanatiling maingat at mapagmatyag ang buong bansa sa bawat legal at konstitusyonal na hakbang ng prosesong ito at patuloy po nating ihatid ang mga verifikado at balancing ulat dito sa ating panuntunan. So I thought I'll just give you guys update. So anong nangyari? What really got me is that yung mga abogado, yung nila, how they present the case. Of course, among mga older ones, they have their experience and all that. So, of course, they're also been respected by the young ones. Pero yung young ones, how they, each one of them, how they deliver, how they do things, impressed ako. But anyway, let's not go into that one. Hindi naman tayo nag-ano dito ng politics. Gusto ko lang ma-update ang mga tao. But if you want to, sa mga nakikinig, dito din sa Facebook, if you want to know more about sa impeachment, punta lang po kayo sa YouTube. Yun po ang ginagawa ako. Nanood po ako sa YouTube sa mga live. Okay, so ang ano naman dito is another song by Angeline Quinto. Jennifer ang nag-request nito. Ito po si Angeline Quinto. At ang hirap